0: muhivinyavo pronto muno hia miruku sawi nyanyu manerathan na phanla huwechela wana wela pwela mahikwala ka hiki eriaya riyo hujukuene na miwa ho pachira bundia
1: bundia
0: nsina namwero wi
1: Gaspar Antoni kimera wan pulanno
0: ya ala Gaspar
1: Rega
0: muhapolo nere ya mahikwala mpanne velevelo
1: mahikwala ite senkuma de la nega sutikiniha ah masi etuye de kunina no va Yona wira kwasi Yona wira wotiwa
0: wotiwa
1: ah masi kome na kana ki wehanya ka etuyo wira nende so kini wo ovid defere
0: Muntonko wana muntonko kumanyeria
1: Anna inawe he
0: Makirati mpane kalai makolo ahole liheriani bogui miahasisi hanarso pana sisi hasanere
1: ah masi atwa kalai inako haka wira wira ki tonko wira
0: okay tishene panla were lukuluku siyela wona wi vanonto ichuse ya iwa ya ilopwa na ho
1: Ah, iwe lopana inoroa.
0: Aiwe ni jia na sene sinna waleya mahikwala.
1: Ah, masigindi iwa, masigona uwele ndelo soteni yo miya nungkinku kade sharata ene.
0: Poronto.
1: Ona uwele uoti.
0: Nkahiyani muupwe luanyu, miruku sawinyanyu, tishene mpanila uwele ya niloko na elapu ya Mosambiki.
1: Asiniki miruku mihia kakinera uwelepa. Aitri iya ni iwa uhia. Nimpoti okushe raka Rohelo oholo. Ina apesareta negosi la rega ratene. Ina tukua yota kala. Ina.
0: Tabo. Ana Gaspar.
1: Tabega.
0: Ko tamala muhiye bumburu wa choki nako.
1: Brigado, mungo tiga.
0: Brigado, bundia. 85-16-89-219, narmano. 87-91-12-657. Bom dia, namuera o Winani.
2: Bom dia.
0: Assina.
2: Classe minha Dini Jartori. Namuera Wampula Lala.
0: Wampula. Ea. Mama Kondo, Mamuchumutoko Ene, Murnon Choko. Minha Hasi Seiha, Kalaiva Narua, Humpane Sanerea.
2: Masimiki ni nkoma atwale, mutoko mutoko ene.

0: ti achiala ani guhaba mburuva ya wikari mi vandu kwa oteriwe kayo kala komu
1: akana ni kuhuruwa wabayo ni kwa oteriwe mawe kano ane na lelo na kumbe
0: kahimaka achiala amana achiala nipa ane ivodi hawa nipuru na achiala oteriwe wa wikari mi vandu kwa oteriwe hinja kayo kala komu
1: Anne rai.
0: Nada, porque mucho nera. Hanupo el ambaca vava a chua wa neraya.
1: Ay, ay.
0: Porque, a chua jena ni, ohi muere la mukwa, ele wa hachuna wa wuwere liwe.
1: Ares muere, ele mi tuna wuwere liwa wene we, ohi muere la mukwa.
0: Si.
1: Es verdad.
0: Si. Buen día, muy chue.
1: Apo, obrigado.
0: Wayo la toju pua mokena kola wala anan halo wakela bundia o amushipia amukwanya wili wili bundia sina na mwero wi
2: ya gumwira mpola nshile
0: ana justino
2: momati
0: ngabukulen wakhan vanu radio anyu
2: momati musa
0: hini wena na radio anyu wote po walua bulume wote po wacheri
2: gumwira momati
0: Fash favor, ngavuku leni vakhani vuluma radio anyu wa wini gwana neva. Yo kale chuki ndo tsaka iko hasinjene, ho? Wana wi chinha mi tipo vale. Hima na lo tsaka iko nyu ano muhulle sha radio anyu, hini wana na wana wi masuya na lo tsaho anyo wani e ko kela mu telefoni mwanyu e ko kela no eni rukurira va avaru. Bundia nsina na mwero wi.
1: Bundia lukutore.
0: Bundia nsina.
1: Nsina kiru alfreta dili, provincia ilo ampura distrito wa muhikati.
0: Yeah, pama sene. Kashili wani?
1: Salama. Kitiki na mstudi yumo.
0: Wakanto.
1: Nyo,
0: miahai ya simvira. Awe, ilopo na sinina chakanela mchwe mlocheraru, itia na sinina walea, ele ya nkanaka. Evelo.
1: Na hata, hato muhikati we neno, tuyo, zini iwe la siso. Basi, kena kubamona, kena kubamihe poroza. Numuromba uba sa pawiro leshe eru fulano no eru nere fulano asena parate ka kinna ko wona da kumi hu e poro la zeta to kala we ha hada min gena we ha
0: okay
1: numuromi wele si so ni ha na matata ye pa he ya tiere ni kela elo bona ni rowa da ta ka ga we ge ke ni si tuyo ba he kina ko kumela we ni mona si se we ti yo lola de verdad en arta di hota fe
0: Na yowe la pwele yowe pama.
1: Hey, la pwele roa ya. Ele tiyo tiki ya nongwe ya tiza pa he. Kwa suwele chewe ni nro fula no, ni nero fula no. So kala wera mani kwe ya lepoe no sepa nyi ya sa. Kini suwele shaga. So mteko ohinere ni tupa he fula no. Ye, rewe nere ni fula shwe. So mtu hende ya la poro kara kara sha. Na ila to. Ata tadweke. Wapo ya kwa wani roa uma.
0: Ngalaka ni nloko.
1: Yola kaya nloko kihinyo wera amusiaka, ashulipariaka, shirokoraka, shishimaka, wetra, elapuela tiyalene, ni higitu zohi kalela. Nelo ni makuletu, isu wela hundenu uri ya. Yore era tele suwele shia, wone shia shia, kaheno miwela, wero giru giri yo fulano no, ee kinire fulano nare. Wota kukuriliwe pao. Tiona nara ni bejera ko ora jesha ni halin ni nyimya ka na kele lo tsatsa re si yo so o ta sa yo mele nuri mela
0: ko tama la manen continensa mu ichuwe
1: obrigado bon dia
0: mai simana vakansa mu juli ndre pakaso opajua wenno o zambezi ya vachua po vava o kala miravo Mwavano kihiya komulo jensina nawe tamenge musuwende tambeki rimu ibwa avira nikono na avira nikono hibani muchumulu palesha mutoko enesha awinu wene pronto de repentimenti

0: matokwene baiwa khala makna ko allajwa yehuru heriemi heriemi
1: ai nos trabalhamos assim
0: alambakarea hiba na pahiha nos trabalhamos assim
2: vahet na mi pao wi na mi pao zambezia amigo
0: yo khala lukuruku ya muholo jipurina na phi yako khomo njina wi vira ki virara la koniasa samawane kita ko samawane achi wi vira
2: yawani vachi kimpanya eriki wa mwene yawani
0: bondia lokono tenene kwa nyuana mumvinyaro suelan wa wi bela radum samiko ya kanusha makupo.

0: Maria we mana wanu
1: mejatu yako ukiresha wini
0: ya kipaya iwo kiresha kipaka ani mwera mteko mkina hasu wende mteko hasu wende shia ati yole
1: iya iwa puya ina halu vuluwa mulukuni
0: ya rikai kaito
1: ino vuluwa
0: ya suwela iruwa kanuseu nuseu tiwa wale mtumbi theru wawe
1: nari apu ya munepa unaya usulu
0: kahenu vati
1: iya vati unayao mwili wa mtu meshi musuti unaya unihengi uirimu
0: iyo amala himalaya noneke anuka hintu ni wakubele sekumi
1: kuya vaina kunaya maito siu haina pale ukale wii umkiro wiro teka
0: nari
1: iyai olelwa puya nari sataputo yo hankimulante
0: kamulantane vanita anashere hama itwela ti
1: na kuna ya va mi e problema wani
0: u problema
1: mesi makwerere
2: ano upwela hawera hape uitanya hawiha ai
1: vanapiti pina nera ei yaka ano ikwerere lana ono kuha hihao mwe kushaka moto la Muya mwe meshira wana mpuheriwa nyakanyo mumveke lao to shimili
0: miento ke khali garaje
1: iya kiwe herrika kuya mi haine ka welo veha
0: haye ke hemika
1: niki wile ni mavuto
0: ehemeka
1: vano ki hakubaleno maliholota iu tameno kupupi
0: arimwe aro phira wera ke meshire muta
1: ambuye
0: Mika hakoti hetu valelo
1: anampuheriwa ya hirina ekilele porque minka akubale olota ethuki kuwela ka uyere ke ha okumiya nso kikalenso kikaleni bokosi kikale garage niya miko hera
0: iwo yera yere mika wela woli hani kopiri minto kera ka ko heke wera nto ni kopiri na ni kushaya e thonyerwa wente mbona we ni khale tivi vano yera ka wi hamota ni khale to ka wi hawera miki we mesherileke were hani buro
1: miko ne wi kikushere de vezi motola yo wi he ni kikale wona we meshera iwo ekoli he 2000 Keti hema kwere rowani uki yo hakoni aswele prisizu wemesera mirete to winku nemsike entang kitwa ko naka woko no kusha moto la kuluine vanoyo kahi na haluki kaviha ohi kaviha iwe suwenle
0: wahamba romole ya reta
1: eh
0: romole ya hari yeyo ba romole ya reta
1: eya
0: mema kobri kini mwaba ndoshi milula moto la
1: eya
0: kinovara
1: eya
0: Majiko hino undele wendo ola. Atwale mpanya kadoji mchaka.
1: Iya. Hina mpanya doji uyo.
0: Ya hirine mpawa vita mwota yeriko hima.
1: Iya. Mpano ukalano. Mijino nepa hiyo winere meme shira. Iwe noli. Mano kaa hina halo noli hao hino liha. Iene nyumu kilele.
0: Meki no liha kairaka. Swansi ni kulumalaka ya kinere la wera mwoto ula nno. Ohile kelesha. Nima kubiri kini mwava.
1: Nao tepo kubu.
0: Eki wahere kiro wempane mweka kushe makubiri. Kava hero yare here yare. Mwota yere kuhia.
1: Iya.
0: Enera panyere wa wedoshi ila. Yere kukiruhia. Minki nava hejuru aruwa katapira.
1: Nare kimore liwe karara.
0: Minki nava hakatapira.
1: E kimore liwe karara.
0: Ayo.
1: Purke miha ene kiwile matela ni. Apu ya mpaka kina vinya uo vinyera wani pepe mpaka maua no. Kiwela kotela.
0: Vanova. Fie siro kala tone
1: ma
0: 20 rimumo
1: ah
0: e bare baba ba
1: ya
0: moto le hika ishavi sawento ishavi sa moto
1: ah ti sin sa sirva
0: ah
1: vano kerwa wi kerenge kone ya kwanende na makobira
0: ah
1: yana ka eneri sense va
0: ari sense ayo
1: ah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: pale
1: emilia oye
0: emilia
1: ni pacheretu ekine emilia we kina 1 2 3 4 5 6 7 7 e o 7 ito kama
0: toka no tuno ko hawa baba
1: iya ikariba uchiwala ke kosti ko tende ba 7
0: ayo
1: 7 8
0: 9 10
1: 10
0: eh
1: apo ya
0: Yova.
1: O shukuru.
0: Ngintu na munyaku nyaku.
1: Iyai.
0: Ngakobira ka kino hawela.
1: Ehe.
0: Edo jake yo.
1: Iyai yakuya.
0: Miko hera bangina ba hawe kunyane nelwe juu.

0: ይሉኔ ግሙች ነበረላቱ መጀርም ፈርና ማይክሮፎን ትር ወያ ወጆላ ባቹ ተና ወቃይ ማከሲን ኩዞ አጃታኑ ማን ምሪያኝ ወን ሲና አጃታኑ ፕሮንቶ ና ሂረም ፕሮጀክት ና ኮና ቪሃ ጋለ ያና ምሩባ አርሚ ቆሃኒ ይቆሃ ዘፋማ 8-591-12-657-85-16-89-219. Bom dia, Nsina, na mãe Rowi.
1: Bom dia.
0: Nsina.
1: Aqui é Bujuma, é a província de Wampula.
0: Pama, Zene, mônei, o que é isso?
1: Opa, Jera, que não é que ela museu, tem a Wampula, ou não é o parapato.
0: Aham.
1: O que é lá? Nimba gele ma pra cara di Giove a putule in gruie India la ca mestri Giove Genalia la malukuto rorati Mosambiku tene
0: no thamala
1: yala ken la la ca mil carta consensao
0: no thamala
1: Janet Urtensio
0: ahe
1: Arije Urozo
0: ajatanu
1: na ukhuma letra a bakha letra z athu ten na mabuku toro ten o provincia o cap delegado niasa wampula baba o ten ginavit hatu akina ku masa aku mantante khanda na ku viha
0: ai e khala chothanu wana wena tepo waku waku wacheliwa
1: ayo ko zwela bo ba hoshava
0: bo
1: mahova genavi rehatwa gena kukosho kurwela
0: phama senno thamala
1: ah mikoroa
0: bundia sina na mwero wi
2: bundia rati musambiki usheni umari u
0: pabwela
2: pabwela
0: phama sene moni wacha tharu
2: moni wacha tharu aro sampesia
0: ya kelemoni
2: ya kelemoni ka puterika to ya kelemoni wapul ya kelemoni apa tsane aka nta o tshema kare mosa tshene ru pampela aneli
0: aneraru
2: aneraru ko hana mo apara ka mo ru pale tsane no nitse wa Xavier o mri maru ya vale
0: aneshe
2: aneshe ke ba mo apara ka o nitse wa na makoto o mri maru ya vale da mwari
0: anethanu
2: ande thanu ke ba hentom siwi mashamara ka toke hali ale
0: no thamala bundia manene continencia

0: 91-1265-7, bom dia.
1: Alô, bom dia.
0: Sina, não era oi?
1: Mbina mwero makoni no matonya ni. Saibu wa matonya ni nsiwe.
0: Nsiwe?
1: Mbina na unduwe liwa sekonda.
0: Ok. Mamu kumi?
1: Niyo kam kumi ustutiyo.
0: Na kumiwa. Hama sene. Nkaleli hera ndano na kwani hiya kama kupa wigo?
1: Masina atu wanya kababa kawo.
0: Ea?
1: Ea.
0: Hama sene. Mwani wacho tanu?
1: Moni wacho tanu masikini juna waba hama haraka. Mpora we moni wacho tanu anshefi kwa mwishina rero lelu nitimagia.
0: Hmm.
1: Isara muke mpache la bate baka baba na kwa tene. Na hama haraka mkului.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, karuele. Ayu sheni umariu.
0: Mm-hmm.
1: Na hama haraya.
0: Ya. Yeah.
1: Akustantino mariu na hama haraya.
0: Ya. Yeah.
1: Alasar Lorenzo. Ernesto Sirola. Kenapa hama harakala?
0: Ntawe hawe heni. Ya wakala kichunaka wako ha.
2: Alo, bondia.
0: Bondia zina.
2: Nami nakanoati kala meli ya Fernando no Romo liwa mpefai liwe lo macho nyane Carlota.
0: Ana Carlota?
2: Alo. Carlota.
0: Marumu nte yangu?
2: Iii. Niki teisha pahi.
0: Mamu gome?
2: Akumi tahi ena manu.
0: Vaka. Hemurumpe.
2: Kumi ateno wako. Yomu iwa.
0: Hemurumpe nini lelo?
2: Nare, hirumpe.
0: Amala mwanyo akumi. Akunya adanyo akumi.
2: Ahe.
0: Ya. Mwani wacho tanu?
2: Ito manu mwani wacho tanu. Mwana alunu wanyo kara.
0: Apuha. Apuha. Apuha. Apuha. Ngiwikanre. Ngiwikanre.

0: Asumbonemene mbodi, bai, inandele humwe na itizi watu upambulukuta wakati au watu kumanya kufa saa 11 na haridakika 11 momo. Hepatukusha media ntenga kwa loka kushikola Shadina Ngodi, nkaja Mupemba kwa manye kenga. Shikola Shadina Ngodi, Shinkwidangala, shwa manye venintete na vateja kenga vandungula milango. Hapa kulota kuliandikisha muimbande ya mbili mwaka watuweli wa 2026 kuka nalipundisha kutangola shingalesha shipalanja na shimakugwa. Watedoni unakatoke ritalari lingumene hapa kulota nalipundisha dinangodi ditekupagwa mshalambo sha pae. Ukavika li na mashomo vandabubuwa wiko watale 15 mwedi wa 6 mwaka watuweli. Tundikusha media mbodi ntenga kenga u walakela kushikola Shadina Ngodi nkaja Mupemba wakati au pata ntenga ushidola.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

ulanda oba imbo di watupatile ni umwe kosta juwaki. Mr. Dile, nemba nanda walijimbo iliakabu delegado koshetashi distritu ye kumidumbi, watu imbila mchipindi cha shingumi makaja mabanama venintete nelo. Patuki li namanya mabalipangila venintete wakulika ngonga likaja le kuimbu uo, I distritu ye kumweda pakulota kudivilila malwele. Nanangaledi walikajari unangolo Edwin Nchenjeo, anakujeda litangadika shuni. Ni watu migulidile nelo mchipindi ashi. Shika njangigwe na nangu juwangu Ernesto Nkapoka, nyangu juwangu Romando Nkowa kutenda lilonda, na pamitambo kwemiriligwe na njetu wa shimadengo Makungiel Junior. Shingumi Shavenintete.

0: Sikizaji na alama itamfunga futi mpango wetu wa hadisi za ngano tijana wa suku za mwisho. Yes, mana kamba daima tipata kusikiriza ngano mbiri. Omi jeni damanda la mustudio na Ernesto Imposto ari mkazo za fundi. Tangu zede kolombe ya suku za mwisho semana ngema.
1: Sikiriza hadisi za ngano.

0: pimpina?
1: Dape.
0: Pimpina?
1: Dape.
0: Ay, matapa la heheliwe maaka mahawa hii.
1: Ani kopiri, maaka tawo ariva piviru. Mwelele. Kimu enrengisu wende wapea?
0: Meji, we wosuda we matapa oheliwa maaka vaiko. Ni matapa oheliwa maaka erivati. Enna hiya nosiva wene?
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wuhusia. Meshi we. Sempere kalutako kakula. Sempere kontrari. Meshi kwa hali asuwa problema meshi muwe hanu.
1: Hey, ani kopiri.
0: Kwa hali asuwa problema?
1: Maakulu mungwe mwereke mpaha.
0: Ah.
1: Maakulu mungwe.
0: We. Owo kala na mpwano. Owo kala na mpwano.
1: Mpwano kiki kohe.
0: Okiko haka minso.
1: Owiri. Wakala mwanele porque minki nona vo mwahene nyumu ereke mpia vateva ohikulu miho wahikala wakulana opia vateva apiti mpina eleshe ituyo mnone lela olelo wika sinapigwa sana baba leka ochichi mihaka ni kapeaka sana yokala mweranyu yore rela
0: mishi heni kakulume ketu okirukunushele ketu kurume kukirukunushele maha waheni
1: Apale kiko kipachere ntovano upu shirane mwala kiwanyo.
0: Iii. Meji, we. We. Enolela tani wa wiki vehe kenya.
1: Di. Mamu nono vehiwa.
0: Mi ipui sakira kano hae. Kana kapani laki respeitari waka. Wano weho nakititi mihe nene wakade. Mi vate wakina halu pa. Miki nakipwa heu. Para we anoko wichu wihe. Para we anoko wichu wihe. Miki na halu pa hao vate.
1: Minko vare.
0: Miki makesa wakaba. Miki make.
1: Muchochele sa winyo mpahe.
0: Mika alutika sempe nukurukunusha. Kere ha piti kushe. Kere ha piti kushe. Kere ha kapiti. Meji we. Wala kiwe hii hawa. Unawaye omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki kukohento nyu.
0: Kendre omalema wakilata wala kiwe hii omalema u.
1: Wale na kila ntahu ni yuganana wari osivelana. Olele osivelana nyumo omali hawa ateba.
0: Mukalele wa ama kuwa hini. Mukalele wa ama kuwa hini. Naino titimiana.
1: Wanonto. Nyumu na kichichimia. Minto kibarele mchiko
0: wakwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kendre, koteshe kuchuli. Meji vaate vana hala witu ya na.
1: Minto kiko koheni.
0: Kendre, kimoko kakule nero witu ya na vaate vana.
1: Machuna uwege mkilate lanyu kora piheke ni koruleke ni sowara iyo.
0: Miha meki nakwela uya pada wikiteshe kutuli. Meshipele menu arespeitu. Arespeitu akaleke vo.
1: Ni minto kinchuna kanchichimio na. Wano nyumu enre mwakulu muwa miki na mwohasu.
0: Si, miko wakulu muwa. Wala pina kipwahe vati.
1: Mpwahe.
0: Ie, miki no wapwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no wapwaha.
1: Mpwahe.
0: Ia. Mtiana. Kala masi tiana muumu. Miki erike miru. Tumpo yote. Sororoto. Wakino uchelo nene vavate va. Mwahawa he.
2: Mai.
1: Jumpi ha?
2: Ii, yeri hii ni baadhi ba?
1: Bota she?
2: Kilo wona papa arupensa u?
1: Ii, tera yao?
2: Usilo kavinri weiwe, kapani weiwe. Olo sisi lo kivinri weiwe, kapani thuo chukuche ka baadhi ba? Ano weiwe ambarani, mosu wale wera kala weiwe au akeli weita kasa?
1: Ala vinya va enre we miko, pa ha? Kino vinya o baadhi ba? Vanta arupensa u? Vanta eka chini
2: wa kwa kapani weiwe. Nintamu nako ole domingo. Arigeku, apabinyo, ankalupensao motasheni. Agikusha, osilo ni virao, kapanyi baate vale, itayelaka. Olo sheshilo kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka, mapensao vavale. Nita kile hii, koko hei ni tuila mosuwela.
1: Yo pensao nkisuwende. Owa tama vate va, akusha ichusa ya enre mikino pao. Nkinaka chela, apala keno uyaka cheliwe kwa kala upensa uiwe, na kala masi nkuwi, alivela, ekacha, akeloka cheliwa kahi. Awa tandilo upensa uiwe, ya vore iwa, enyo kala onani. Mahi yeke, awa apanye mwahawa msuru kwaya, nchawi ha msuru kwaya.
2: Akani msuru kwaya.
1: Akala no.
2: Mutu nkala upensa ocha, okona, okachai kuwo. Wanto msuru kweno teke nraka mwere wa ahia. Ale msuru ku anchame kaya. Miyo mwanae no chelo kiva ha.
1: Hii, tiba kahi ya kayo.
2: Ale mwahie roke pahi. Ale hukuluwe va.
1: Opensao ni puru nukala. Mwahie kaya kwewe.
2: Owa nasa nehe. Anewasa shinamani ya alanita wewe. Odi. Papa. Papa. Ah, papa, tio mi yo maninyo tumpu ya papa.
0: Mi mwilo la nkinona pama.
2: Hentu papa. Baki
0: mpake semana. Murulo na kilwe. Ne wamiri maupoti. Poti.
2: Masulo mohoja.
0: Nari. Nari.
2: Baba kanoni nipuru nipakewa nipuka.
0: Nuko mo pensioni. Eu pensava no.
2: Quando pensava que ele pegou a nipuca?
0: Na adoreça o sin na pakiwa nipuca ia.
2: Sou.
0: Mas narkisuele em capiro resta o sin.
2: Então, papá vava um guerre iguanyo, um cara nani. Um pensava momo, um cara mequinho.
0: Ai, calma que não resta o sin, o muto. A tua é na cala wina tito vira.
2: Cacan lá tu o chucura de baba ova da nipuca.
0: Ai, nari.
2: Ei.
0: Naru.
2: Baroto, papa, vava, mwiyongule la kuwani?
0: Eh, manaka, kinovure iwaru, wani mawoo kikichuwe.
2: Papa.
0: Wiki hokole ilo wani tuyomito.
2: Papa, kebo hinulu mwa, pata mkolo wani.
0: Nari.
2: Magilati, kina mwari yungu
0: chukwini wana nike. Mivala pena kipatapate yewino pa hini.
2: Miki wale ni tamu inakole, maka papa wanyo nongure iwo pensawa. Mika kupwela kakiwa kuwere wa kuhunu wano kuwere wa mpaka hiya.
0: Miki hukolele wa nari.
2: Hey,
0: nari.
2: Papa, vayorera.
0: Nari, neo familia ni nkimpuna.
2: Nari, mhukolele wani papa.
0: Mi wani ule kitawile mawowo.
2: Hey.
0: Mi kitawile mawowo.
2: Papa, mawowo hena hinulu mwa. Ama yale awani iwa rimeka, ni muhawilani. Nyumurupe, sawinu mrove, nyamu kushai kuhumuru wano.
0: Ay, wewe kinyakuleke. Wewe kinyakuleke. Okivinye rova.
2: Kingele wa ela mai amoro ulu mahali. Owa wa mwuru kare wa ogeru itani we kare wenu.
0: Nkina kwele omona tuapitimpina nkina kwele omona.
2: Heri ha papa.
0: Ay, mika
2: hazeda. Owereiwa, owereiwa.
0: Ay.
2: Mpanyiki makali hero.
0: Wala peno pensa uresta usi unukina vile peyo.
2: Wala peno resta usi. Wala mvite wa nsuri. Yona mchege tukono otopi hatu owereiwa.
0: Ay, wala pena mtumpu ya. O resta o si nuvela pina kina vire le peyo.
2: Hii hao mna uwele kure pao.
0: He, nari. Nari, ate wa amiri mau.
2: Vang kinoona mahuvi, ha? Kinoa arwa, papa.
0: Mesho hilo kohetu, hiyo hilo kohiyo. O halela mamea wimi kiru resta o so halele.

0: Mama, mama, Maye.
1: Tumpia.
0: Maya pitimpina.
1: Evinre he.
0: Mama. So shupa. Apapa. Oweri wari male. Male. Arupe sa wewe. Aglilin tamina kwa liwere papinyo. Ano weri wa. Kaya hati ko niha napo shamuru. Pasiki piya kaiwe na kala wuluma. Ammo chela. Kancha. Ita mai ba. Apata rupu wila sana. Umro wenyenyu. Matikwe na papale hukolowe.
1: Chumpi ya.
0: Wewe ya tepa. Anro kala mota shenya.
1: Awewe nyakawa yanraro kulumuwa. Opensa uyu wa raya wa minki suwende utibo uwi.
0: Amusaya ariwora kamila.
1: Wano ba, ha? Chumpi ya. Ni uwi omade sote nisiki morele. Uwi kachekule na awo anovore iba. Siki halele miyo. Inavore yanki suwende. Wachumpi ha, ni venye. Ni holan. Ni ye wamwene. Na aleli here uwi ii. Achalo wani huu ya tamao. Ariwa uwi. Opensa weto suwende wa minki suwende. Ngero uwi mwanaka ni holan opensa uwi. Niye wa amwene, amwene na wahada wa atanla achu.
0: Mwakile wa kavihira doko.
1: Na hada wa atanla achu. E niye ndo ya kavihira yao. Miku shumu nyaka, amwene. Vanereke mwechava. Nisheleliwe. Omalo sinoni moreda chumpia.
0: Mro chinakuwe mayo, mro nakuwe.
1: Mro.
0: Mayo, wa amwene kena tiwa vale vale?
1: Ah,
0: wa amwene toko tiwa vale vale. Ala rivale.
1: Ana mkona.
0: Odi. Livele liwe. Wabe shatwale marela.
2: Okulumuwa.
0: Ayo.
2: Ohiyo lori mwasha ki barakam teko kare hira itelo.
0: Ahe.
2: Ayo. Kawaka mithala.
0: Ahe.
2: Owe rahia. Oma alo ki chave itelo.
0: Mhmm.
2: Ananto. Hapo basakansa ni wakwea mtu kona.
0: Ayo.
2: Aki panya iko pa he aki wela ya tor tor tor.
0: Ahe.
2: Ah.
0: Hey, wana to hiyo bano horwa.
2: Mhm.
0: Pashi ankela o hima maswala ta mamala.
2: Mhm.
0: O wani weso kasi shupa.
2: Ayo.
0: Mhm. Kahaya mai.
1: Amane.
2: Ahe.
1: Kwa kava.
2: Ahe. Tama tama leki wasi tu.
1: Kada suwe lingo wi e. Ani kopira tama o wani.
2: Mhm.
1: Ereda mai perwa.
2: Mhm.
1: Ano ni kopiri mwana olata wiye chumpi.
2: Mhm.
1: Ariki wi mai.
2: Mhm.
1: Apapale.
2: Mhm.
1: Ankalo pensau oresta usiwe. Miki hasa o ochivo.
2: Mhm.
1: Ikala.
2: Mhm.
1: Wai lekeda. Mahikuta vinre. Chumpi ha. Iwale na si kwawe. We at the tenure you were no an overreaper. All the way, ta papa. Opia you all, each in an overreaper. And now an akilela, we may, draw away, now on a papa lay. Nara pale muluman, no hokoloelo ani. Ki minkiao. Gis wendewo, a galayo. A day a man sem mosi, guys wende. I know we ki check a shamopa herrera. Kinero wi chumpi han rowe wa mwene amwene ya oteni suwele ni piro pote no wasachu ya thami hewo wada ya kushero hospitali
2: ayo
1: mio ntoko runa vo vara o uta kushero hospitali yo kumelela yo tene we ki dia wa uyale
2: ayo
1: nenda kamwene vani wende e kavihero
2: ayo
1: ha
2: e piro yo etela
1: Hey,
2: ati thala toa pako na mwanae wanya resta house.
1: Mm.
2: Chumpi ha.
0: Mio.
2: Chumpi ha.
0: Amwene.
2: Kera ani kopera la ti thawe.
0: Ayo.
2: Wemira wakwane la. Waku shati iti. Wawane. Masini nae waro hiji patala yu. Nigilati tuko. Wala unkela tu waku shato waro hiji patala. Anyake nigilati.
0: Amwene miyo karu wuhu.
2: Mm-hmm.
0: Kuherera wakusha papale ka wera nro wani.
2: Mm-hmm.
0: Ano kota.
2: Oyo.
0: Wakusha chipatala. Mm-hmm. Ano kota.
2: Mm-hmm.
0: Tivonto mikive nyaka. Ukela wale la mamala.
2: Mm-hmm.
0: Mamanera iva varendraya.
3: nroe wa mwene. Ka hina twalo kala stoko ene okele wulumana.
2: Ba hin rote ntimulek.
3: Na.
2: Bro ne take my piti fina ndo ka wu.
1: Ai. Ai
2: nroe.
3: Der ke ha mai nroe apa pale. Ninkele wi wa.
2: Mo yara na mwane.
3: Ayo, ninkele wi wa ka wiwo.
2: Ba yara ni wana mwane baba wo bi mai.
3: Ai.
2: Nilele ke manje ne murimo ore aka machine hao. Apa nye bahi. Oji. Oji. Oji.
3: Apa bani ama. Anko tu mula.
2: Oji. Oh. Ih, so shuba.
4: Apa pa, o ta mwini. Eh, ni ba. Mukala mpapa hi. Eh, meto sakansa. Ai se me kuru kuru kuru makuthani mu.
2: No vore mo te.
4: Ni katha sene buya. Ni ba ke ni karu kwa sene sa. Eh buya me vita kha pa hiyo lala.
2: Oh indeed. Ni mo go shana ni patala.
4: Eh.
2: Mas diti mo level le mo vore wa kera.
4: Ah ke no vore
2: mo. No vore wa no suela ba. Ba no ne no kuru ranyi no pensa uno o wa nyinno.
4: Ai amune. Kosu la uresa usuna haino wani. Eh, mejapu ya. Amwine wani uu. Mina apiti mpina. Eh, vata bani unakada moro. Kinera ue, eh, kimumule. Etau, kumu kwa atuwa wopie rao. Kupwene vayedi ya, kinera havala pina ki uresa usi. Wewe, leke hala kabiri leke peyo.
2: Ayo.
4: Havano toti vato. Situ.

0: pakela a xin'we lo rest house maveto titi ani khobiri e nono liha muru nyo titi ani khobiri kha mwana musi wela mayapitimpina la khiana musi ini suwe lahu makhwani no wakhala wera nyo titi mo thekeliwa mwathimakela uni mwakhilo othimakela watataya tani amayapitimpina na vithoma yapitimpina athekeliwa amthimakela watataya tani Watata nyu di tani kobiri. Manonto nyu ni kobiri mpaka munavinya. Munaru ukila mpaka ukale open sound. Open sound no mwera mayala yupuli ke motani. Kahitifano upuila ya wera ya open sound ya atata tarajimwali. Iti walaka wera ya atawa nguwo. Nyumu ukale na musi.
1: Takuya. Kile vele liwe babo. Verdade open sound. Na mpodi mtu. Unyanya lelo pensao. Porque yo paya yo panya. Hana kalabo muto o kavya. Na nare kale wi tumpu ya yola. Wi kere wi. O kao na papa. Eh, yo mis. So kale ya kere lelo pensao. Wino atu yisuwele.
0: Kamdona.
1: Kina muto koza tumpu ya. Uwa okishe kura. Dipoje nkaku lela tu wito. Kina nyanya lelo pensao. Vala penu ya oya muto awasa amusi. Okona winko semana pili.
0: Hai, narira burima munaro wani. Anonto va muhipa kiketo yele. Chuto kutu kunera hapa. Miyo, amwene. Na tumpuha. Na vetu na ama ya pichimpina are amarinyo. Ala marinyo, ala marinyo, ala marinyo, ala watawa bahe. Nti makele kenrogo chipatala. Mwapanyi mrete.
1: Kuhiwa o.
0: Mwokole ele topaka ele, ele yowere ele. Mwonyonyiwa, mwontimakele opensawu. Opensawu no mumvarani. Opensa uno tana ni uleleni. Uweke mamu suruku hiyo le murranyo le mumali hiru pensa uu. Ayo. Oliva, socha. Na zerani hao tomuni tuna umumula. Muna mga samaru usiririere.
1: Yai. Amwene wabu ko lakea.
0: Onanara mhapo inyo.
1: Mkakule latu.
0: Na hiiwe to.
1: Mkakule.
0: El programa de Samawani Yoliva en Cotelava. Na wie, Apetimpina, Maria Fazenda. Aniko Biri, Luis Daniel. Tumpuiha, Januari Eduardo. Nantutu, Fernando Damas. Mi tipo Sawahua ni Adolfo Sadiki.

0: Nia, no vela vela mkalelo, masi watela makarara, kalia yunave, owi kaliheya kan.
1: Radio Mozambique, Nampula.
0: Nikwanyeria 23 horas mlapomoha no pentahone hemuniwa. Baria riwan laka mikumenelo wa hapari kumelo provincia ya wampula nikaliliwa yolelova. Avonto nikupada huwe ndriva mosa kumelo oniaso kabdelgadu o Zambezia. Ntekulelaka nivirihelaka uhiyula wa sabadu. Mupulaka nave yovara homelo temenguai. Kana wewa kutani hiku mutuna vereria. Enrerela, ele enokaliheria, enova hama kawayano namusi. Yeyo ntoto kandia wayano, ova risicha kamatato omaili. Ololo hiya ka, okoponseria. Mana kala namu ivasha ka. Ana atela navese yeyo, inatwe leliha, inali eliho wani, inali eliha omusi. Umpanya katiti, aliyala kanayo wani, aliyala kamarawe. Masi mwaha wota lila soo lolo. Unu pale mwanama. Watu koreli anakala waka pelela ale areaninyu, areamusinyu, melo nikela wo varani. Mana oma paro kaleke ruu, onikala sisa anuva. Murianyo no kume, muna pilanyo. Mwavekeriwa mwapa unte, muni mkumi hanyo muna vaha kuinyo ale. Masi omelo mhinike lanyo wiwerea werea. Ani inyu yao pahanikela wo tokoreriani. Ano liyala wii ii ati ititi yale na vehan tokoreria. Unruwa wira kasaita papa. Naso amiheke pahi. Navareke matatamandi. Ana mwanento nira akidantene. Atukumana na iwana na uwe papa ale nuirhe sai. Kuya levele liwae. Nkahaya. Navere sipo rata wa Carlos Dilina.

0: freestyle nkahaya ka karoko ko hakani ukathi kola buli haya kani hina tuuria na nsipo wira owani miteko sora ta ineta sa isa utepa shone mwakhola wa 2026
1: mwakha 2026 miteko saka epa sinikaitela normali sinikaitela normali kwa paka muzika saka epa sinakhelelwa nebovu aka mejimu sinisivela
0: nai mai freestyle mwaka wa 2026 miteko sarati uhiyato ale umuhikati arati yanchene anatela wipa masipo shitiana anihimi ampento mahawasheni mutinto wa masipo wanina anova wala wakuta mosa anweharu mkwawe ipaka masipo ampento amore uhima wakunya na aratu utene anlesha rampanta mosa
1: ele no latihaniwa
0: no
1: latihani kake no latihani wa sheni ahoni wafula na hipa no kela mergato wafula na hipa kela mergato tau na ala kina kwa lehana mishimu sikiri ramu yele
0: masi nyumu yeru wa umuhika tivaba leho
1: miki nyeru wa chistiridu wa umuhika tiyele
0: kulutu sheni vale
1: o matewe
0: o matewe nyumu wa musi wa sheni
1: ya mi amusi haka Mika muna kovela, nira na kovela. Opatu welu waka na kovela.
0: Freestyle ni kumakumesa isa insina nila?
1: Ya, insina nina, epa, nina aroa kisivela mejimu. Ki wale, insina nina, nipatu waka nina, nikipatu waka, na kipanya mpaka miva. Kamuwa ili sharifu vitu rasalimu, kalo wakati wosongi lile mparepukare, kalae, aruya utistiridu umuika diele, ya, arnish pedagulu, wani u, Don't send Niki Wavale. Don't you wajak Helavaro and get a Nemtegola Kibajenri. A Jacking Pajar Mutagola, Knobula Snanagan and Never Masmutagola, Governing Snan, Kiwagan and Nikisivella, Burgini Washaka Hilapan Sinani, Kihili Alato.
0: Okatiwa Piawe, Wariawe, Otari Show, Ahimiwe, Esheni, Wisae, Mahalako Lepa.
1: Kiwan and Sinan never Hindikisivella,
0: Indresai,
1: Ahimawira. Arin matan sarino awe. Ntau ya ovoluaga balgu, ovoluaga balgu. Vale isho kumu mtuwa ovoluaga balgu. Vale nukusha ka mikrofoni ne.
0: Avali kuni ipasi iso.
1: Na hatu nukusha ka mikrofoni. Ja ehime awe elevala povu kine iwa. Ntau ore elawe. Matan sarino aga mpakasi freestyle. Matan sarino aga mpakasi freestyle wa balgu va. Jami kukapitari wa avali nsina nene. Kihiva.
0: Mwame freestyle timiyo.
1: Kwame freestyle timiyo.
0: Masinsina nani numinite nuwasheni?
1: Miki nirelewa paaisi. Sina naka nirelewa paaisi.
0: No, sina na batukumento ni wala sina na wani pa higuru wa paaisi.
1: No, sina na batukumento ni mejumu.
0: Uiru waka paaisi sheni?
1: Paaisi paulino.
0: No, ni mwiro mtarana. Mama, papa, onkala, umuhikati ho?
1: Mama, onkala, umuhikati. Papa, tampea, kala, umuhikati, maishu, ufalizeri. Papa, ufalizeri.
0: Mwanina, no, ukalai?
1: Trejano.
0: Masimwira mpachendere na wipa hon?
1: Kera kipachendere na wipa.
0: Mahala mulugu. Uhinyene mwipaka?
1: Uhinyeki mteko wala kibaraka mejimu.
0: Mpachendere mkala kwa wanyinyo, mkalaniwa kani mamani papa?
1: Kipachendere kikalaniwa ka.
0: Amusi yole elani sheni yokati yolola mwapachera nsanyo. Ule mwapachende saisai wipa nyo?
1: Iya. Mipa rupachera wipa nyo kwasi kintuno wira ariso wanyaka mejimu. Wipa nyo ariso wanyaka.
0: Mwira mwa uhaka anivo?
1: Kira ka uhaka malta. Malta niku Malta yale pa hapa jaransu hipo musika sema kwa sakala yeye tau ka weha kavale ki weha kavale sempere inakisivela timana mita mpe epa no tururua kikusherere yele pa ye soonyo akele nata kirealizari soonyo akele kinapachara wipa manu
0: masimamusi mwanyo kala atonko wipo tuli wala No pasir niya. Nakalolaka.
1: Nata nginiwe. Nginiwe.
0: Nta musa wakilele ni sae?
1: Epa musi kabaraka mita kwa saka soipa. Ani siveliwa. Asina sivela mana. Nginachi wipo muzika. Owa falyari saena. Nginachi wipo muzika. Oro oveha. Jendani kito tabulere pa. Mwikale mtupaka. Mlitu mtupaka mkano mroga ove hani. Mnu heresisu sunupu ila nyiyo. So hima sinera ni ambayi romu. munu heresiso tamburiso gini hima wera sinna sevela sa meje mu kifilim kipaka ka muzika ka anni ko heresa nga ha mo pa ka muzika ka mi ko pa ka noro wela sa meje mu nokara varisi
0: a kiri rane le ne rane ka maporo makina ku ya no wapatira wi pakirwa wi nyo mumpavelo kala mutum kina ku mumpelo tatuwe roho okala wi aratenchene yakelela wipa munna aponya kina ku antorola mayaru akina ntabai karari ntubaba le weano yakres yohi so wani uvo ki himi aka ohili male liwe nyuma otoko ngwe hamlo pano tabaka ikarari mpelo chachua ke tonko kumela nila mamsi mwanyo
1: epa miki tonko ki kumela proge kwazi ki okuma okuma oyarinwaka mrima yeyo ki resai murimo odigine haso ngona niwa murimo odigine haso ngona na majino pacharaja wipa yo e kemfalyar porque eniri havale atwala ngona ne seja amusi seja wi kala musi ale ani ramajale ambara ni e kemfalyar wirio mai sempre manu haka mtekole atwali tomurimo la ne rikunusha ana sivelyo ne mtekole
0: oya ni wabaraka wolo
1: oya abaraka
0: yo kale timo sake nona ka kawira ko haneni nyenyu aratanche ne mahikwe ne ala lo te pashone makhayolo la kina ho hakina kongwara isaya kina kongwara ipulusa Shenile
1: eyo manu mingintu nosuela wakula wala ngintu nosuela imebuka

0: Kasaba onkala onakala o thamela wa mphula ba ho
1: Mash vori wa mphula ba ba sim vori wa mphula ba ba
0: ntoma maiwana ne sa yo khala ura rati ya lala kina ku osweliwa ho akina kampa vela wepa na kwaya akina kuwanera wera yepena kwaya kirwa mpaka msuru ku ntoma iwana na sisa isai ni kasaba mpaka wepa na
1: iya mashparti yo vo kwazi yavinda misati mini kasavole porgarna sonya kuma deshti khalagere pa kumane manule e pa kimpitir mesh muni fase vamos a ru
0: masinyo mutinto msipo muni pa nyu masipoti makasa kasava oni pa masipo ntokoni sisale pasada masipo hiti makasa wa wende sai wi wana vani wana ne yava para
1: kanu hi wana no khalagero te nevo na rati nirne experiencia na hi wana na mejimu epa atani noroa neiwe musiko ni hi wana na mejimu
0: vale kama mbai hetu yetu nakala
1: epa ayonto
0: mahimba ha
1: akahimba ha kamva porque transporte ka hemu liveria
0: okuma wawi para wawi
1: okuma wanyawe para nino
0: okuma onakala
1: para nino
0: so tene tinyenyu ikuo kidura rati
1: imagine lelo kini kumihe
0: viti kuna tukumi hovi ki muziko
1: kini kumihe viti
0: masi kuwa mondro otoma
1: eba eyo gina tu suwele porque manene ngila vula nini para asunto viti uo kanati omuko okordenari manerse ngila huweta warupake viti wila nilelo kinati ovaranya saya
0: nisipo nile nipagwa makasheni
1: nipange mitano
0: nto sheni nipisaka ukumi video na atuwa nipavela wona nisipo nondwa huno na analeshe na analokase na anakuwa wakililu wa mpaku ukumi video
1: mpaku ukumi video
0: sheni kasava no kota nyukuhiri na ikalelo
1: kasava kukota kikamotero no kota so minlelo kihikalu organisatu
0: basi mwaka na mulipo no kalihirani ho
1: mingi nitu nawera kwa kalina wala ngerena so nkikalane totalmente porque kire na mesmo ya la nero ko khanna tanto agela vam rowe mwira yo wira vo nda mwira yo wira mke vahe ken sina hala vemmo a maju o ke varisha mesmo li phere na tangano
0: morenali panera sai
1: nar mwe twene a mafagir na mafa a prokon ni khala fa on sivile ni nyano dalmenti onere pa munni ke salam te ko sanyo epa
0: wo hi patrocinador
1: wo hi patrocinador mo ke sera mitako sañu tanya mitako sañi epa me ko khanna tanto ila ba
0: tanto yo nero pia ka kaibo
1: epa 500 mili epa ka pela ba ta poros ma veje mon roño varam teko helen sinda na ka sempre khale ka mutwaño
0: pale khala patrocinador onova ha kadigo hoy khala fawe
1: patrocinatore manu patro iru hola patrocinatore patrocinatore manu depende manero o van la manero uwi wanana patrocinatore no no patrocinare nyuano audio video asunto ikuo haya asunto tene pa nyuano o mutwaño ntao depende manera uwi wanana era majikin wari akwasho tare no na hima o venya van pagava
0: morina twa kave mafanyo munera nyuma pela kawe pansipo mnali kala anova hani 500 mili
1: ya opajera kwa khanna marale to opajera kihana manu juli kihana ajimwene ntao thu kinawe haka tinya la
0: ala mphela kawe pansipo mali karela
1: kina ligarle manu miko khanna yo khanna kama jwan girna manera ali kigilela ke mi girna ko mvaso manela mphaka mahi ku makina wale pa ko khanna kikinjirira haka si independentemente sin kala na
0: ala nsibeli wane masipu anyu wala animo kaliheriani wera mkeleko holo kala we o kala wera baba ni mpachendea nyu wipa mkane mafa mararupa hii elapo enela
1: mafa manu kahikir na mararu porque ni kala mafa ala nira ui wambahi ni uhi ramvan majo asibeli aga ni wana hii kala na komo ndao ala mafadu dipo ansiwele ni miano anatunawira kashu tarise mbiregele kuholo
0: muhimeke sawira naso ane pavela wira yukali hereni akalema patrocinadore anohi kalale ntokani sinupu wale lanyo wira yoba hani ikuo yoba hani
1: ndao diyo kihimaka opajara wira ndependiri manera oko ordenari uwi wananara
0: ni mkale losinkali na ya tuwa nukali hereni mkale
1: losinkali na tuwala
0: freestyle
1: manu
0: omuhika tindelo mungkalo muhika tiho
1: ya min lelo nginkalo muhika ti
0: wotama u
1: wafaka wotama
0: no panyefama mwukuma u Aimai, mradi umanyu lelo muniwa nuku mihirani laka mradi na osuwele kalelo sawe sora tela masipo ni mulatu le freestyle ni mba nilana humu studio muni suwelaka samakali luawe ora tela masipo wa provinsi wa Mpula va muniwe hasa isai amira voya alala ni kume lasani nano va miteko sarati wa Mpula va sinikelo holo wala sinikelo tuli freestyle.
1: Ya miteko sarata wa Mpula epa mika wehaka vale sinniki sivela porka mayoria tampiki na wa sempere makanto arma kwa ka kella ko sulu
0: ayo
1: kella ko sulu mejimu vanara yer la mejimu so khala ga wer la pa huila epa tiye la mejimu maji
0: yenreni
1: ela pa huila niro vela vela sa
0: aha
1: ni ro vela vela so vela vela nurona tela majepa enni re rameshimu makanto ryao anni kisela meshimu ka wa kanni kella so holo

0: mulu palesha ah one su menyu burdu dore mulu bala tini na no gini wa onne pakat ho adene video ah onno ro pa hi a video ni ah mari na parte e produsau burdu dore mulu pale
1: ya mkwa masaka hito ko ko hani wera onni kumelela kamui wananno arati aratiru umhika tiwe kuna kalaba mosa kuna pansipo ntokone mwendanyu mumvekela kakasava wo hiyo tu pamukano mroaka na mera otene sanyu mre na ratiho mre na mumu wo hiyo roa onakala muni vekela na nyenyu saba valeru wera ni pansipo eni kumelele tuila
0: ate meshi mvao manu madungwa nyo kumika hakula mikerelo eni ranea yo hiyo umhika tiru vavale vegelana kukuma kupaka muzika mmosaro mazimi nginachi wira mingi nginachi upaka muzika ni kantori owani uu mwikate mkwaka nginakuwe
1: mahao wira tuwale uka natu kane fama ho
0: alinti fama manu ukubo havo arne fama
1: ukumani
0: manu
1: ukumani arne fama uu
0: Manu, mingi mtu nowera hako ndero era fulano.
1: Katongwe masi, ho?
0: Proke kanto wa sama kanto ore, manu. Kenro wa romolo fulano, irgi proke ele. Ele, manu, eri ni mutu. Mingi ndo era fulano, afulano, bela kikumani erika nyumu haki hirani. Nyumu no hiki wehe. So, akala meji mu anipa, anrata. Wa akala meji mu anipa, anrata, manu.
1: So, nelo arohi natupia mukalia nyuwipa na nyungwa?
0: Nata, kahiwi arohi natupia, manu, ba. Swee niri hava, wakalaka wira, eno rumalu nyo rumve gela mutu irepa. Kapela miki ipe ni nyuanu, wala nituele wa msa ni nyuanu. Enda unke la muipa na mutuule, nyo kukele loholo, wala kutike lo, kereke kukele loholo. Talimenti kiromolo kele loholo kuirepa. Ale mahe kanle miiva.
1: Kiapio holo. Waka sabo wala kongu irlani ho, kontu no irlani. Wira ke kanle miiva ba, ale kiatuna wira hii hale mnera nsipo na niwanyi yene vanchene. Wala mu...
0: Kina ni hera wera poto hera kapa kwa kahawa hatu opia kani o araru tafindra matatamu wa machine lelo kina tuwe palavra kaha kena kita khala nywa kemi yo
1: masatu wanu muhikati ani muira wera kikhanle mi baba aliki akelo holo ho
0: sino na ka bayo ni muira lana porque she ninni suelera ala mana fulano
1: yo wale la mafanyu muhima ba wera kamuri na mulipo no kali heriani mumororo meleshanyu ratene ni akalavani uri na masipu anyu pivi ni bekelanyu nana na bama okana nsipo na muhina tanyu kumi hevidiu ni munne pavela so muherna ikalelo ho
0: okay,
1: ikalogo kuhira nana nova kumi hevidiu ni kasava
0: kuhirna manera si
1: akala mpavela wona ni kana yoka naya uire kaliheri nsipo na yone
0: yeah, akala unkala orna yore erna wera kumkaliheri muhima akola wala mulupa jakola Miki no hiya numeruva. Kwa alukweri, nkana, potu kemantarla, wala potu kili karala, ninanda vila na urepa. Miki mpelo wajutarini, wala miki mpela, nireke so weta. Miki no hiya numeru.
1: Numurshene?
0: Numeru naka kinrohiya no 8-6, ginsi, 36, nao, 8-6, ginsi, 76, 430 iyo. Tinamo videli. Na vota kukire shistanrini inano, nkitekoranri.
1: Tokea kiana tukala na
0: Votako, kai kala na imperateri.
1: Nto wakala na vale imperateri unrowela nikina kukonro wa konka na makale lo tikihera ni nwarna wakalai.
0: Ya, ngarna kumpro ke ekarta wila ngara sister ni bileti aga.
1: Ekwa chua mera muhena bileti?
0: Kera kirene ni bileti. E bileti kera kirene na majinkara sister ni bileti aga, kari mwiro vahiwe karta wii.
1: Ekarta wini vahaniwa?
0: Karo vahiwa, yo esia meeji mkaro vahiwa.
1: Yo register manene yole, wana vahiwa wira ila murumele. Kipa mkumele mula tuvale?
0: Masiuo ono tumeha, akipa ho ashenti.
1: Murati unira yo, ovahiwa? Ekartau.
0: Manu mtu mkwa yokale hemba haliwa.
1: Abu hiye ke numero no mapabila anyo o hiya.
0: Namo videli 8-6, 15, 76, 430 yu. Na vota koni nruwa 8-5, 17, 32, 69. Ndo dina vota ko.
2: Você, eu já disse, não leva nada.